kamatin nung amritin sa chichit na rarandar. Ulma to alkundurin marikin. Anandiyang ulong kayo oyoyora. Anakukurong doon nureo mara. Chichit na marka peruala.